0: Osoase, naski umsali.
1: Oye, yendo ay ne yare na disyo. Enda manga ni.
2: Kiolong ejuma mosi sa romnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antina na.

0: Osingole sidole ngagere itabau yoko ldegano ratikita mokuni otogiru ete nage saa uni entade genya olaini nungoni. Kegira buganisa sindio?
1: Mm.
0: Kakwane tonetiki buganisa? Emekia Bible?
1: Yes.
0: Keke nkaja?
1: Kea Bible.
0: Kwane swali yange dura ara?
1: Ore swali yange duwa tatana
0: Kalosha
1: pa oteleja Joshua. Yes.
0: Kalosha pa ikunaja?
1: Oteleja Joshua.
0: Kalosha pa oteleja Joshua. Kigira isho ya Biblia tena Kenya kabisa Jumapili na baye olari letwe olapa lisit. Kigira isho ya Biblia. Ore pijungura kore nkitanabana?
1: Ore paswa na ata yolo serat. Kabisa alafu nitumoki ya shoma duko ya ijibu swali no.
0: Bila yo password mijage elo maya nesem. Teja geta yolo sirat.
1: Kabisa.
0: Alafu basi kore pikin bibine. Niki jutuwa halu. Kana minija.
1: Yes.
0: Kabisa. Kore lungana kwa shinda pa Bible last week na Lucy.
1: Ofelista. Yeah.
0: Naron meki ya details inyi. Hapa sali entera wagiyo details inyi. Peki tumogi na ake aitara sakintai mbibiliani. Mesi shola ituriani.
1: Amen.
0: 0702-393917 arage 0732-992321. Kure ye tena risharani kijuta yolonyo sirat. Maye ne femi lao?
2: Ta yolo sirat.
0: Kabisa.
2: Mama nonet rumotian.
0: Mama nonet.
2: Turmotian.
0: Yedwa kata itu mbaibul?
2: Yedwa kata itu mbaibul.
0: Mama nonet itejo turmotian.
2: Ora pa kama ore le Joshua. Na lungana le Gibeon.
0: Lungana le?
2: Le Gibeon. Le Joshua. Maria Maudo. Le Lurgoya. Le Tikita Mari. Ade le Tikita Mari.
0: Okay, asholeng. Kera leja daba ajuki ya by the way. Maye nefam?
2: Hello, Sirat.
0: Kabisa?
2: Kaji Margaret. Ura wadunga na lore leja Joshua na ile Gideon.
0: Kajiri ye Margaret?
2: Kaji Mbolioi.
0: Mbolioi.
2: Wadunga na le Gideon na vamo. Ure de... Joshua 9:7. Ni baba lela ngana ne Joshi Joshua mera yon nyo. Ontai amagra singali nyono. Ore baba 15 ewe Joshua nyora era yon nyo ninje. Ore 22 ne ngiro do ajere le jale lela ngana na mwezi agra baba. Ila singa ni nono na ikila ikikala kuwe ni kinyua. Na oraba lele runga na ni basa gele le Joshua.
0: Okay. Asho le Margaret. Kiji Margaret ngai? Eshomo Margaret. Simu nabona ngoro. Simu yaja shiki ngamu 3. Ana? Hari yaka donte leo nakaa mugeni. Nakaa kuku mugeni kabisa. Maye nefo? Kabisa.
3: Joyce Memuruti. Ora balona wale la Joshua. Na le Gideon.
0: Le Gideon.
3: Ne Joshua 9. Miss Margaret la doya mbaga 24.
0: Okay. Ite joke jile le Gideon. Asholing Joyce Memuruti. Walaini nunga ni kore kwansia saa iye simu nikindoga angamu. Nemeo nunga ni lawale na swali. Kage sasa kore simu inike ngamu. Na anol nunga na kuhoshe simu aliki yu kajo. Kamata wakulor nunga na kukuni. Kangai incho Biblia na akanyo. Kamata wakulor nunga na kukuni. Kiera Mama Nonet, kiera Margaret, kiera Joyce. Kangai rawale sidai laijuto ele nunga ni kincho Biblia. Kangai rawale sidai laijuto ele nunga ni kingaja. Encho Bible. Na ruliki yu kajo. Kanyo bailo nunga ni kajo ye maisho.

0: Ayo, alai rarian yake, wadi mission ninje yo. Kabisa alai rarian yake, wadi mission ninje yo. Oye, kala rarian ligindi mi. Taba la maidi bana ibada o shagi nisho olaba lisit. Altungani po kino notori orori lalaba lisit. Embugu Amos 9:13. Orori likijo, olenki sambari. Umepatana na Mungu. Iera ushuda lalaba lisit. Tangari yoki kira loga nisa tangari na Yesu 0702-393917 arage 0732-992321.
1: Mayen FM, hello.
0: Yes.
1: Nariki sarini.
0: Ew.
1: Nisi siangai.
0: Amen.
1: Radio ole nambaso.
0: Nela gudieni.
1: Ira rogi.
2: Arangamua.
1: Oh, kajira na miyana.
2: Mm-hmm.
1: Ariana kwa kifaju.
2: Karibu oleng.
1: Tara rana mshake nisho. Tara kwanza nala kwa lenabishana. Na ujo kabele hino nana ujo kekere kage.
2: Yes.
1: Yoka jikirake jore kaya nimi na kajo faisha keno. Na ugunu manji.
2: Yes.
1: Tara rango na denari toka aseda mke yolo na mwenye kwa uyu hina kisi ya ye kawari. Enyo mwabari ya nati kinewoi.
2: Yes.
1: Nelezi nkiti mwajin si nandos nabu. Ikabaki mwajin.
2: Yes.
1: Nezi jama ngamba. Ayo mwani alo esia idora da Kenya.
2: Yes.
1: Na inyo anari di. Yele riba na isu inya jiki imina raro ugo ya homo ngamba. Nemegi yala jwa yuri. Namaru mwani nana homo ngoro.
2: Yes.
1: Aje aisu an ara minna lagi. Kila kila ra ina gina egara dia kan tambah na di ki cinci o miru minna lo kun
2: boleng.
1: Aje ai na na dengar na aje ai denen den yo dona ai amukanya nas na mai ti ba runa balang runa bona si dia la raun.

0: Aniki.
1: Ehe.
0: Kidogo kidogo aniki nunguna.
1: Mhm.
0: Tena sa gana runga ne ne dini mbasai.
1: Yes.
0: Niko nari manager.
1: Mhm.
0: Ila nala ava leisit.
1: Mhm.
0: Na ingasi yole.
1: Mhm.
0: Ila yule no oshidwe ingas ndogiti nijo hai. Mayo mga katana.
1: Yes.
2: Kaji kunuwa ya nasimu.
0: Imagine.
1: Mm-hmm.
0: Yela nasimu.
2: Aha.
0: Yela niku nuna.
2: Aha.
0: Kiuwa kiliwa na... Kiliwa na baati.
2: Omumu.
0: Omumu.
2: Aha.
0: Yela hawa yalonga lava adikiri da lenge sare.
2: Aha, lenge sare pi. Tunavuna.
0: Aha. Ewi kiasu wa kiasu.
2: Aha.
0: Nelevi, yela haisa rala yobolara za taona. Koko kwa yengi.
2: Aha. Wow, karibu sana. Ehe, hii ingine?
0: Iye, iye, nikuwa hapa awali.
2: Enanga ishagi nisho?
0: Oo, kena enanga ishagi nisho.
2: Oo.
0: Na, nija, hivyo nina naisimu.
2: Ehe.
0: Yuhu, ena, eri, eti ngiri kuwana mbara, neji, au, au, neji wala, au, yela na.
2: Enguo?
0: Ehe.
2: Nindi bari mira ngulie muji?
0: Ando wasi, ehe.
2: Ehe.
0: Yila na ay na pagana oh
2: eh
0: na maja usho lam tapag nali
2: yan amen na gobe jirim na pagay nyo
0: eh yigendi
2: eh
0: ram kiram pagi na naramari
2: kaya naramari
0: ay na din na ay iya na kaya ni tika na ku
2: eh
0: yila huwag ka baka eh
2: yung usir ang korosi
0: tawa la maya daro biara
2: ya enjaranyo
0: eme nage bwede
2: jini ya iyaja enjaranyo
0: erano
2: enjaro 1500
0: 15
2: nuwa rukuwa dola rene mirito soko nine lori enyo dua supat
0: yeno dua yeno nyana na ramiru supara
2: ee
0: karibu ngeero manoroja mkuo doka sina satu kuzoiki kedoro femo ya na idwe na ibonga wafi na manari
2: negi njori yegi 1500
0: Ah, yo la nagarra.
2: Eh.
0: Enengi ngasiaro nagarra, mwe, gira daa, kosawa, konaasia, na enderia vizuri.
2: Erejo gawa, erpeen, bhemea kwa eduo kincho agibesho. Enkesare.
0: Ha, enkesare. Na yo la nage, kiriya me basura kani kage, magi kage, enyo rankai.
2: Eh, kere, loi basura kani kage, genyo rankai.
0: Kiriya nagi, na, edo basura kani kage, minyongo rukang.
2: Eh.
0: Ay, masyang kalian, masyang mudus. Tama lang.
2: Amen.
0: na ene kama ambaye naji AC.

0: Kesipa sii agorore ile enkai olonyor enkai. Eitu epej enkai iji kore ele apa lenkisambuare pesho. Mpaka musuruni. Mosoro ake aliuza bei ya chini sana. Hiyo tatu ingekuwa whole 6,000. Orkuo. Amurene kimayana enkai eshenkisambuare. Meere weji nemeimu. Nemeijalisha renenyor serkali teneiba. Amurene nyor enkai. Ninye netipatana Mesis olaitorian Kangai likonoto shakeni shangi sambuare lari elaba lazima tukue na ushuda wa kuvuna
1: kabisa.
0: Uya mevuna marangapi? Hii neimene nger badala neji ewaita ewaki taina shop na atao neiminagi pagela iminagi atual biashara nemiredu wake na doge nelakidu enkangolo penji
1: kabisa.
0: Amukore ntokitu ngola irugoni. Aiwezi potea. Le, aiwezi.
1: Amen.
0: Jaya meraigira itaki anga yu matu inetropon. Ayu, aiwezi potea. Ayolo nele lojilengi na hiya muzile vitu wamefanya kwao. Mutu wakona kazi tatu. Niara nimetafuta kazi ya pili nimekosa.

0: Asholeng Jacqueline ay rodo ajendi badara unage details nono ke mayana ngai oleng. Roro ger pastai Simon oleke munya koleng. Ta kanisa ituliki yo kajuke ja kanisa. Kanisa getera wen karne kanisa. Iyako umefanya vizuri. Mayan family. Hello Mayan. Eo. Ibo oleng.
1: Yeto lo siamba na bigya la sartamayan.
2: Ah, nada.
1: Tinudung siya na simu na isho. Nikio isho kiti namba. Sawa? Hamu kera ngulia na menye radio.
2: Ya.
1: Kera ngulia na menye radio.
2: Ya, kaya.
1: Yes. Na utudung aga na simu na isho na mbara na garaginji. Sawa, nitakupea dakika mbili ya kujitayarisha. Haya, kabisa. Wala hini ningoni, tukiendelea hivo. Na inapike lengomono kuanzia kesho.
3: Kabisa.
1: Negigirayen, negibuko, tangara gengarang.
3: Yes.
1: Ezinganga hii kama utatubu. Kabla hii maombi kuisha. Wale ndo kitu mpaka ni uloko nkera onkulie. Niki ulokie.
3: Kabisa.
1: Tunarudisha yote ipiger laini kwako. Enyori nitu dumangere inuno kaitagi rotitia na ba. Nindesa nkere nga inino. Arake, nera nkere nga inina anore tanakata na rumono ni ejike yata nkera hii. Kera nkera nga inyanya na ningori. Nere nkera ine mikaja.
3: Ame ningori.
1: Na kura ame ningori nela ironte menye. Esinganga hii tutarudisha itakaa chini kwako.
3: Kabisa.
1: Tutarudisha itakaa chini kwako. Kwere no mono ni fire. Tini yolo yape nyajirento iwe. Ni yola, kiraltu nganaka. Maany, sisi ni ubinada.
3: Binadamu.
1: Binadamu. Shoma agenda birage awan. Tiage angkai. Teneti ya inki.
4: Namba na boto lo sholema. Ashamo, intubulo yoga. Intayog namba na bo.
5: Mayan FM.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
3: Ebulo sotua ile pake kulur koryo ne pale pale kiyo.
4: Sito na umia mashabiki na si wachezaji.
3: Kikureke wancha zonka muka. Kikitenda banono konga tenki jabe. En kiguran na ti atualta ujalang.
5: Maya.
3: En kiguran na maya nefema. Ibojara franga. Solite kotata. Ukiulumi jimamosi. Itarusai setenda ma omedosho sato monobo entiba.
5: Maya yan FM. Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.